0: ana pe yen hwe mo se ni nua ba adwuma otoy nei
1: wa mamia mi se
0: sa wo kenkan Exodus chapter 15 me yimu bi na makan
1: ya